0: Dream Radio time. It is now 8:28. Dream Radio!
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Dara.

ating Philippine Area of Responsibility. Ligtas muna tayo sa bagong bagyo sa ngayon. Minasay, local news na Club and Ormoc, Light Spotlight. Dito naman tayo sa ating home court lady representation check. 1.17 million shabu seized in Tacloban. Ako, double trouble sa dalawang high-value drug targets dito sa Tacloban City. Nahuli sila sa isang buy-bust operation kagabi. Nako, nakakaloka. At minasan, nasa bat ang suspected shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1.17 million na kakudos sa ating Police Regional Office 8. Sa mabilisang aksyon para linisin ang ating kalsada, DOJ steps in for Tacloban Tacloban school shooting victims. Inquest proceedings are moving forward laban sa menor de edad na suspect na si Rod na haharap sa murder charges matapos ang madugong pamamaril sa San Jose National High School. Kamakailan, kahapon nag-commit si DOJ Undersecretary Ian Norman Dato na ibibigay ang gobyerno ang lahat ng financial and legal assistance sa mga pamilya ng biktima. Stay strong, Taclobanans, and GCP extended yellow alert yesterday. Kaya pala medyo naramdaman natin ang banta ng rotating brownout kahapon. Nag-extend ng yellow alert ang NGCP sa Visayas Grid kagabi dahil nag-forced outage ang ilang unit ng diesel-powered barge 101. Aba, magtipid-tipid muna tayo sa kuryente minsan, no? Habang inaayos pa ito. Okay, alright, oras natin. It's 8:57 a.m. minsan. You're still listening to City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. This is your ate, DJ Senpai. We'll be back!

0: Dream Radio Time. It is now 9:01.
1: That time check was brought to you by
2: RH Super, ang shot ng tropa.
3: Red Horse Beer, lamian, suave sa kada tulo, sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo. Para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality and prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
7: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
8: Stop right there!
7: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

Oras natin, minasayin. It's 9:21 a.m. na and we're back sa Dream High with your ate, DJ Senpai. Dito lamang yan sa Series Best FM Station, 104.7 Dream Radio. At narito na tayo sa ating Dream Horoscope for today. Alright, so minasan, ano ang inyong mga zodiac signs? Comment down below na para sa ating Facebook post. Like and follow our Facebook page, Dream Radio Tacloban. Ayan, so unahin natin muna ang Cancer for today. Cancer, June 22 to July 22, masalimuot ang araw. Nako. Masalimuot ang araw. Marirealize na ang mga kasama ay salungat sa iyong suggestion. Pakinggan muna ang bawat panig bago ka magkomento. Pairalin ang pagkakapantay-pantay. Lucky number and color for the day ang 19, 27, 38, 45, and pink. Para naman sa Leo, July 23 to August 22, ang mga aral ng nakaraan ay gabay ng iyong kinabukasan. Aangat ang kabuhayan kung hindi ka susuko. Lucky number and color for the day ang 45, 19, 25, 54, and Sapphire Blue. Virgo, August 23 to September 23, dahil masaya ka, gagawa ka ng act of kindness na ikabubuti naman ng madla. Aakit ka ng opportunity. Lucky number and color for the day ang 29, 17, 39, 45, and Kiwi Green. Libra, September 24 to October 23, ang iyong inaasahan ay darating. Kailangan mag-take advantage para matamo ang higit na kaalaman. Lucky number and color for the day ay ang 11, 28, 18, 39, and Amaretto Brown. Amaretto! Amaretto, ano ba? And Scorpio naman tayo, ang kabaitan sa dayuhay ng aakit ng maswerteng kabuhayan. Huwag husgahan ang isang kaibigan. Lucky number and color for the day ang 11, 28, 18, 39, and Ruby Red. Alright, minasan, so mamaya ang Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, and Gemini sa ating second match. For the meantime, let's go ahead and enjoy more good music dito lamang yan sa Series Best FM Station 104.7 Dream Radio. Oras natin 9:24 na po ng umaga. This is your ate, DJ Senpai on Dream High. We'll be back.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

oras natin sa buong Pilipinas. It's 10:29 a.m. na minsan. Welcome back to the city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Minsan, welcome, welcome, welcome back. Narito na tayo sa ating sports buzz. Ready na ba ang lahat? Alright, minsan, let us start. Gilas Pilipinas to host Jordan and Iran in Pasay. Sasalang uli ang ating Gilas Pilipinas. Grabe! Sa August, parang window 4 ng FIBA 2027 Asian Qualifiers, maglalaro sila sa SM Mall of Asia Arena para makabawi sa kanilang 4-game losing streak. Coach Tim Cone is preparing the boys to face Jordan on August 28 and Iran on August 30. Let's support our Gilas boys, kapit lang sa puso. Samantala, UST Junior Tigresses sweep the LMs. Sa iba talaga ang bagsik ng mga tigre. Winasak ng UST Junior Tigresses ang St. John's Institute Bacolod kagabi sa Shakey's Juniors National Invitationals. Sila ngayon ang number 1 seed sa semifinals. Walang tapon na set. Perfect sweep, roar na roar. Samantala, sa showbiz muna tayo. Ito ating paborito, ang saan na mas masarap pa sa chocolate. Angel Luxin calls out Kuya Robin Padilla. Grabe ang bartagulis sa social media. Matapos mag-declare ni Senator Robin Padilla sa Senate impeachment hearing na komunista po ako. Sinupalpal siya ng dating katrabaho at stress na si Angel Luxin sa isang open letter. Hinanap ni Angel si Robin nung panahon na rinedtag siya. Gayong alam naman daw nito ang katotohanan. Binueltahan pa niya ito kung bakit mas pinagtatanggol pa rin ni Robin si Kibuloy kaysa sa mga kapatid nating Muslim na umaasa sa kanya. Ang reaksyon ng mga netizens, Darna dropped the mic. Gising na raw, Kuya Robin! Nakakaloka! Kailin Alcantara, taken by my work. Para sa mga umaasa kay Kailin, we have bad news. Inamin ni Kailin Alcantara na hindi muna siya ready magmahal ulit. Dahil ang puso raw niya ay busy at may pagmamayari muna ng kanyang trabaho. Focus sa career, iwas sa breakdown. We support a self-partnered queen. Oh yeah, minsan. And that's it for our heavy dose of reality for today, my lovely dream gada. Mula sa tiyan na Angel at Robin hanggang sa ayuda nating lahat, manalo pa rin tayo dahil biyernes na. Ano ba? Salamat sa pagsama sa akin mula 8 a.m. hanggang ngayon. Samahan niyo ako mamaya para sa unmute. Ay, susunod pala, meron pala tayong Digilo. Nakakalimutan mo na. Dito lang po yan sa Dream High on 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. This is your ate, DJ Senpai. Mag-ingat sa thunderstorms mamaya, spread love at huwag kalimutan uminom ng tubig. See ya later. Oras natin, 10:32 na.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nag

Oras sa buong Pilipinas, it's 11:22 a.m. na minasign. And welcome back to Dream High with your ate DJ Senpai. At nagiginig kayo ngayon sa Unmute Season 3. Pero bago ang lahat, meron tayong press release. Ayan, notice for conduction of Annual General Membership Assembly, AGMA, from Lieco 2. Electric Cooperative Lieco 2 would like to inform member consumer owners, MCOs, that as part of your rights to be informed of cooperative affairs, including technical operations, financial reports, institutional activities and programs, as well as future plans and projects, Electric Cooperative will be holding its 44th Annual General Membership Assembly, AGMA, with the theme Co-op Power, Governance Stronger, Service Smarter, Future Brighter. Ayan, saan po? Sa July 26, saan? Sa Leyte Convention Complex, LCC, Main Hall, Pawing Palo. Oras alas 7 hanggang alauna ang registration. 1 p.m. po ang program proper. July 26, 2026. Alright, and of course, nandito tayo sa ating na Dream High is Unmute. Ayan. Dream High Unmute. Unmute on Dream High. Nakakaloka. Okay, sige. Unahin muna natin ang ating first letter bago tayo maubusan ng oras. Okay. Hi, Ate DJ Senpai. Maupay nga utuhay mo. Ako hichona, ati kang hatakloban. May ada ko uyab. Duduhan na kami katuig. Pero lately, sige layahin. Kapuyot habalay nera. Waray na kami date-date kay waray ko no kwarta. Pero nakikita ko ha Facebook may date iya barkada. Sige at era tagay. May kwarta niya. Pamusta ha isa ba? Mas importante pa ba itoon nga iyo mga bisyo ng barkada kaysa akon? Aanhong kumani ni Ate DJ Senpai? Una sa lahat, maghunahuna daw ikaw, what if namimiling kahim paraliting gatas? What if waray gatas ng tayo perti yung anak? Naikita mo na ba't imong future nga natry pag-aro iyan kwarta? Nga, doon katapos ko lang maglaba, waray pa man ngayon kita suga din eh. Waray pa kita gatas. Waray kita sura para niyan nga udto. Waray kita bugas. Chona, gising ka sa katotohanan. Ang partner ay katuwang mo sa buhay. Na kung mas pipiliin man niya ang barkada niya at bisyo niya kaysa sa'yo, hindi partner yan. Sabungero yan na ginawa kang safety net. Kung may pera siya para sa bisyo at barkada, pero pagdating sa'yo, ay reserba ka lang sa pagka wala niyang pera. Priority check tayo dyan, okay? Hindi kasi GCash na tatakbuhan ka lang niya kapag zero balance na siya. Kausapin mo ng seryoso, sabihin mo, kung kaya mong tustusan ang mga barkada mo, tustusan mo rin ang relasyon natin. Kasi, alam mo na, prove yourself. Are you worthy of my presence? If not, then I shall let you go. Kung magdahilan pa rin siya, te i-release mo na yan sa wild. Hayaan mo siyang magkipag-date sa manok. Ano mo? You deserve someone na i-date ka ng proud, hindi yung gagawin kang tagapanood ng My Day ng iba. Alam mo yon, hindi yung gagawin kang sugar mama. Umayos ka ng isip-isip, okay? Siguro feeling ko matalinong tao to si Chona. Alam mo yun? Matalinong tao to si Chona. Kasi ganun talaga yung matalinong tao eh. Natatanga sa pagmamahal. Diba? Ganun talaga. Anyway, so we have one more letter. Two more pala. Later na yan, minasan, when we get back. Oras natin, 11:27 na minasan. We'll be back for more, so stay locked. And dito lamang yan sa series Best FM Station 104.7 Dream Radio. This is Unmute with your ate DJ Senpai. We'll be back.

Welcome to Unmute with your Ata DJ Senpai. Only here on Dream High. So on 4.7 Dream Radio, the city's best FM station. Honest na that it's 11:49 na minasan. And meron tayong last two letters na babasahin before we go. Una na aton nga ikaduha letter natin na babasahon. It's from Jello of Tanawan. Hi Ate DJ Senpai. Good morning. I am Jello from Tanawan. College student ako yan na. Grabe pressure ha ako nit akon kagana kay puro kuno laude it akon mga kaurupdain. Ako sige la ako hita. Padayon kunwari waray ko nababatian pero masakit na hadughan. Napasar man ako pero average lang ako ng graduate awards. Perminira ako ging ko compare. Labis na ko nangangaon kami danay danay na yakan nala ako nga diri ko gusto kumaon kay kumaon na ako nga busog pa ako. At tinudla na diri na ako pakigdungan pagkaon. Haakon pamilya kay perminala nira may maiyayakan. Siring nira waray ko kuno gamit. Nahuhulop na ako pag-eskwela, Ate DJ Senpai. Hello, Jello. Yakap na mahigpit sa'yo. Your feelings are valid. Sobrang mahirap talaga kapag ginawang Olympic sport ng pamilya ang pagkumpara sa grado ng mga pinsan at iba pa, no? Kulang na lang gumala sila sa leaderboard sa GC. Advice ko, tandaan mo ito ha, Jello. It diploma, pareho lahat ng hit color, hit tinta. Laude ka man o average ka man. Parehas lahat ng hit color, hit diploma, tinta. Same people have signed it. Same people will sign it. What you will do with your life in the future is what's more important. Kaya kung diri kaya hit hindi rin kaya hit aton utok, pero kita mahihimo. Yes, I believe that you are actually, you are intelligent in your own way. Makuri kasi himuon nga, lidong it star. I hope you're getting my point.

and I hope you will. Next up, we have a family problem from Ate Maria Divina from Ormoc. Hi Ate, DJ Senpai, initi kang ha Ormoc. Anak ko problema kaya na akong pamilya di Daddy Nirabana. Aha. Kada may okasyon? Okay. Kami permian ginuobligar paggasto kay hira ko no waray kwarta. Ah, okay. Pero nakikita ko, FB, sige man laera pamalit bago nga gamit. Ngan, may danira bago nga iPhone. Pag kami naman na naubusan ngon, waray maipahuwam, kami paan masamangan, maraot haera paningog. Unano ko man ini pag-atubang. Hello, Ate Divina. Maupay nga. Udto, mag-udto na. 11:53 na. Haimo? Ito nga classic nga waray kamatayan na pamilya na chronicles. In-law chronicles. Ang kakapal ng mukha ng mga in-laws mo na. Naka-iPhone pero kapag may handaan, biglang nagiging amnesia tas kayo ang taya lagi. No way, Jose. Advice ko, panahon na para mag-set ng boundaries, Ate. Kausapin mo yung asawa mo. Dapat siya ang unang magtatanggol sa iyo dahil pamilya niya yan. Sabihin mo sa kanya na hindi kayo charity institution o banko na walang interest. Nasusunod na may okasyon at humingi sila, gamitin ang mahiwagang linya na, naku, pasensya na po, nakalaan na po ang budget namin para sa mga bayarin ngayong buwan. Period! Kulang pa nga po eh. Naghahanap pa nga po ako ng extra. Tita ka, dere kito kakaistoryahon. Minsan mo pa'y magpanggap na lang awari kwarta per me. Alam mo yun kay para dere kapag kinuha ni Mr. Buhon, ano? Diba? Nakakaloka. Matuto tayong humindi ng nakangiti. Hayaan mong magalit sila. Ang mahalaga, hindi simot ang bulsa nyo dyan. Nakakaloka. Ay, hwa. Alright, so we have another one last na dito. Last one na. Hi, Ate DJ Senpai. Please call me Boss Ken ng Palo. May bago lang akong nabili nga trabaho ha usa nga agency didi. Kaso an akong supervisor, toxic hiya ha akon. Nagsisinugusugo hiya, bakay bago lang ako. Nga hindi san gawas na takon oras. One time, Sabado ng Domingo, may daniyagin pala yun ha akon. Nga na, babayi po inhiya nga akon, boss. Asya nga, naging kaaway, nagkaaway kamihan akong asawa tungod hini nga panhinabo. Kay ano ko no, nga Sabado ng Domingo, ginsusugo pa ako. Kay kung dirlo ta kumabaton dayon, may parunggit ngan pabati pero iha group chat namon. Ma-resign na ba ako? Bisan waray pa kasasandigan nga bago. Wow! Boss Ken! Ramdam kong bigat ng shoulder pads mo yan. Yung may mga ganyang boss na feeling nila, binili nila pati kaluluwa mo, diba? Pero, teka pre, dahan-dahan sa pag-resign nang walang backup plan. Mahirap maging unemployed sa ekonomiya ngayon, mas toxic ang walang pambili ng bigas at kape. Tsaka, practice quiet quitting. Again, lagi ko itong sinasabi, quiet quitting with boundaries or what we call professional ghosting tuwing weekend kapag Sabado at Linggo. I-mute mo ang Telegram, i-mute mo ang group chat, i-mute mong lahat. Kung may mga parunggit ha, GC, replyan mo na Lunes. Lunes pag-reply. Lunes ha! Lunes na reply. Apologies, ma'am and sir. I only access work channels during official business hours to maintain productivity. O, di ba in English yan niya? In English yan na yarn. Tapos habang ginagawa mo yan, alam mo yan, kausapin mo yung wife mo. Wifey, I will look for a different job that respects my worth and me, myself, and I, and you as my wife. Also, yak natin, boss. Madam! Boss, ayoko pag sinugan-sugan din Saturday and Sunday. Kay takon wife, like, hello, kaya naman ako susugan Saturday and Sunday. I only work Monday to Friday. Diba? Why are you sugusugan?

kumi. Sugod kumi. Ma'am, paglugar po kita, ma'am. Respeto la po, ma'am. Kahit ako nasawa, ma'am, selosa, ma'am. Sugar, ah. Diba? Nakakaloka. Huwag kang bibitaw sa... ano, sa asawa mo. Because trabaho can be replaced. Your wife is the only person, stranger, not your family, not your bloodline, that will go with you and accept you for who you are until you die. Nakaintindi ko. Waray ba nga tao nga maaksatay mo kung hindi mo asawa, hastat ka, hastat iyo ka lagas. Ang kawara nga ikalimutan, asya. Kung may man dapat balyuan, ito nga imo trabaho yan na. Or else, may mahina na bunga diri maupay nga na. Diri ako, mahina bu ito na iyo. Okay? Naaro ka pa na dan advice. Amo ito tak advice. Oras naton, 11:58 na minas. Yan ang ating kwento ng buhay para sa araw na to. Sa ating mga senders, kay Chona, Boss Ken, Jello, at Ate Intay. Salamat sa pagtitiwala sa inyong Ate DJ Senpai. Tandaan na may solution ang bawat problems. Kailangan lang natin ng kaunting tapang diskarte at syempre dasal. I'll be back next week, minasain. So, stay locked in dito lamang yan. Sa Unmute on Dream High. Sa 104.7 Dream Radio, where your dreams fly high. Happy Friday, minasan. And, ingat tayo sa daan. Pedestrian, obserbahan dahan-dahan. Para wala kang masagasaan. Watashi wa kurizu minasan pai desu.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
4: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
5: May mga gapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
6: Stop right there!
5: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hiha later.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong timan ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Dream Radio Time. It is now 3:30.
1: That time check was brought to you by
2: ByPrints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
2: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
5: Philippine Standard Time, it is now 6 minutes after 4 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Sinampahan ng patong-patong na kaso sa Office of the Ombudsman sina Uswag Ilonggo Representative Jojo Ang Jr., dating Ako Bicol Representative Zaldi Co., negosyanteng si Alfonso Tan at mga opisyal ng SunWest Incorporated, International Builders Corporation, JE Tico Construction Company, Allen Con Development Corporation at AM Oreta and Company. Ang limang magkakahiwalay na reklamo ay inihain ng AMLIG Antique Alliance, isang koalisyon ng mga environmental advocate kaugnay ng umano'y katiwalian at mga proyektong sinasabing nagdulot ng pinsala sa kalikasan sa Antique. Kasama rin sa mga inareklamo ang mga dati at kasalukuyang opisyal ng Department of Public Works and Highways Region 6, DPWH Antique District Engineering Office at Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau Region 6. Ayon sa AMLIG Antique Alliance, ang mga proyektong ipinatupad mula 2019 hanggang 2025 ay lumabag umano sa environmental laws at procurement rules. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada. Susunod na ang Dream 20 Weekly Top 20 Countdown.

0: kung sawaka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
1: Philippine Standard Time, it is now a minute after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Tuloy pa rin ang kaso laban kina Senador Joel Villanueva at Senator Francis Cheese Escudero ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ito ay sa gitna ng mga alegasyon na makakaapekto sa mga kaso ang paglipat ng dalawang senador sa kasalukuyang mayorya ng Senado. Matatandaang inakusahan si Villanueva ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na tumanggap umano ng 150 million pesos na halaga ng kickback para sa multi-purpose building project sa probinsya. Subalit itinanggi naman ng senador ang naturang akusasyon. Si Escudero naman ay inakusahan ding tumanggap ng kickbacks umano mula sa flood control projects na pinasinungalingan din ng mambabatas. Samantala, pinabulaanan ni Ombudsman Remulla ang mga pangambang tinatarget di umano ng anti-graft body ang bagong minorya ng Senado. Ani Remulla, wala itong katotohanan dahil kung maaalalaan niya, karamihan sa mga nakapiit ngayon ay mga kaalyado nila. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada.

0: number.
1: Song number six.
2: Number six.
3: Number six.
4: Number six.
0: Six.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi ha Leyte. Today's

0: over, cause it's not
1: over. Dream Radio time. It is now 5:52.
2: Dream Radio.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
11: Mahal

dati. Dahil sa money trail na kinasasangkutan ng dalawang ahensya, aabutin ito ng hindi bababa sa 31 araw sa kabuuang 62 na araw ng paglilitis, na katumbas ng halos kalahati ng kanilang inilaang panahon para sa lahat ng mga reklamo. Ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr., maraming mga dokumento ang sangkot dito, gayon din ang mga testigo na kailangang marinig para ipaliwanag ang buong proseso kung paano ginastos ang mga pondo hanggang sa liquidation na isinumite sa Commission on Audit or COA. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada!

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalete.
2: Today's

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisa ng among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga, dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinuod, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Dream Radio time. It is now 7:58. Dream Radio!
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: pwede, kalmahan lang natin. Let's go.
1: Dito, masaya lang. Kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron na David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

0: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa